You bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang